0: arakoze neza, arakoze mutamara aho bafanya gahinda nibintu bakunzi bimbonesha kure ikura kubinga bwa none. Murumva yuko uyu mutama amazi imyaka 33 avuza ikembe. Nuko rero reka tumanze akakaragaciyemo, reka dusubire muri indirimbo yagira kabiri. Indirimbo gira kabiri muza kuturirimbira ni iyi.
1: Indirimbo igira kabiri muri rusangi namaze biho dufise indirimbo zitari nke, ariko ngira twabacishiriza ko ni yindi atari umugambwe, ngira nacho byo bitwaye.
0: Yego, me nanje n'icyo nshaka yitwa gute iyo ndirimbo?
1: Muri rusangi indirimbo hari indirimbo dukunda gukoresha mu kwanima ibikorwa rusangi. Ivuga ko uko tubibona atari ko byagize nte, atari ko byahoze.
0: Uko tubibona siko byahoze.
1: Siko byahoze.
0: Bisigura yuko kera nta byahoraho. Ubunye biriko biraza neza cyane, hariho bishashe.
1: Hariho bishashe bwo mabiza.
0: I message cyane ubutumwa nyamukuru, uretse ko uko tubibona ariko byahoraho, ni ubuhe kugira ngo twumve.
1: Ubutumwa nyamukuru buri muri iyo ndirimbo ni guhamagarira abene gihugu muri rusangi kugira ngo bitabire ibikorwa by'iterambere rusangi nkuko leta mvire leta nkozi ishishikara kubiduhamagarira. Ego.

0: Iyindi ndirimbo muza kuduha ni indirimbo igira gatatu.
1: Indirimbo igira gatatu umusanzu mubizi ko hariho imboneza twabuze tutanka sogokuru wacu Petero Nkurunziza. Turaza gucisha ko kugira ngo twame tumwibuka nayo nitaza kubibacishiriza ko nayo ntarimwe ubutumwa budasanzwe mu byaranze amateka yiwe.
0: Indirimbo zitatu. No kuvuga indirimbo yo gukunda igihugu, indirimbo yo gukunda umugambwe CNDD-FDD n'indirimbo ihagiza sokuru wanyu Petero Nkurunziza.

Umugurakiza. Ikiganiro umugurakiza ni ikiganiro mushikirizwa n'isamirizi Burundi bwiza, gikongera kigacha ku buhinga bwa none, kikaba gihi jambo umuntu wari we wese n'umwuga wiwe. Kurikira wongera utahure, uheze umenye ibijanye n'umwuga wawe.

0: Kristo cyo dushaka gushika ko usiku ryana oya iturindiye Maria shebipipipi
1: urakoze cyane muririmbyi ni shokora ikiganiro ni yaga muririmbyi muri ko murakurikirana na jewe nimubona Alexis Samirizi ni iyivyiza by'u Burundi mutumviriza kuri ku murongo wa 92 nibice bitandatu mu kiya ya Chimbo ariko nabari mu ntara za ruguru cyane ku isi yose ntitwabibagiye kuko tuca ku rubuga rwa Facebook na YouTube ufa kwandikamo ijambo rimwe jambo radio televiziyo Burundi bwiza ukacukurikirana ibiganiro tuko turagirana ibiganiro bica kunsamiriza bica kumbonesha kure yo kubihinga bwa none indirimbo igira kabiri ni
2: ani cocaine cocaine ni sweet ni sweet yini muziki yose ndiko ndarekura ni sweet ni ruhererekerane ni kuvuga uwo muntu ntariye namubwiye ko ari isuku ryana ndamwifunga aho rero ndamushikiriye mu rugo umva ko mvuga nti ni wewe mukore wanje ntakiri umushiri wanje yabaye umugore wanje ni kuvuga amaze kumushikana mu rugo wa munezero ahantu ndirimba nti urukundo mbikira no kuri ruzonyica ni kuvuga wa munezero nibikira ntamuriye tushitse mu rugo nagiye kubona yuko kuba naramwibikiye byagize akamaro ahubwo ya mbere y'ikiyo bya bwenge yamaze gushika mu rugo rwanjye yabaye kabudesiye
1: none yo kuririmba nk'ibyo bintu uri umuntu w'umusore bikuza mu gute
2: binzamo ko
1: ndabibona neza
2: gituba ndabiririmba nuko ndi umuririmbyi ndi umwanditsi ndandika ndi umwanditsi w'indirimbo y'indirimbo ndayandika indirimbo ndayandika singenda kubifontera muri studio nkubi indirimbo nzosohora mba ndayizi mu mutwe niyo nzosohora mu kindi ayizi mu mutwe nimba ari seri y'indirimbo na imiziki nagenda panga yose mba ndayifite rero ndi umwanditsi ndandika si ukuvuga ngo ni ibintu mba mbayemwo oya nandika muri Vico Hunt ibintu bishobora kugenda gufasha bishobora gufasha abandi bantu ni ukuvuga ubu naho yabaye kabudensiya wanje ari mu rugo ariko nubwo ari mu rugo nta bantu bagomba bamushakashaka bagomba ku baca hirya no hino kubera ngaha kuri radio televiziyo Burundi bwiza munyereka urukundo ngo menshi ndababwira ikintu kigiye gukurikira nko mu ndwi ninusi mbere yuko dusenga pasika
1: ni gishasha kantu gashasha
2: katubagasohoka
1: gasohokeye
2: ngaha ari kabudesiya kabudesiya no kuvuga ndakivugiye ngaha mu bindi binyamakuru byose kabudesiya hari abantu baguma bamushakashaka bose rero ngiye kubabwira bamundekere bandekere umwana indirimbo igiye kuza izoba yitwa ndekere umwana
1: reka je nagira ngo ni umuntu agira zenge amakure kandi nsubira kukubaza ati bega noneho wabitubaniye kutubatse mugabo urumva umusore none bakore cyari umuntu kata
2: ni ukuvuga sinamuriye
1: ni wowe agomba kuvuga rero indirimbo igiye kuza
2: izoba yitwa ndekera umwana ni ukuvuga uwo mwana yamaze gushyira hariya naramwihanganiye ndamutwara ambere akabudensi yambwaho abandi bantu bagomba kuguma bagomba kandi nanjye ndamufise mu nzu bisigura nti ndekere umwana
1: nuko rero bakunzi bisamirizi y'ibyiza by'u Burundi mudukurikirana ku murongo wa 92 n'ibice bitandatu mu kiyaya Chimbo mukongera mwadukurikirana ku rubuga rwa Facebook muciye ku majambo radio televiziyo Burundi bwiza mukaca mubona ibigano byacu ntimubibagire kugira like s'abone aussi partage cyangwa mukwiyandikisha cyangwa mukakurikirana ibiganiro byacu aho mushobora kuba umwanya n'umwanya ikiganiro kigiye ko mushobora kuca mukibona nuko rero kandi murashobora guca ku rubuga rwa YouTube naho nyene ni kwa kundi nyene mwandika ijambo radio televiziyo Burundi bwiza ndetse nane abyibagiye no ku rubuga rwa Instagram na Twitter naho nyene murashobora kudukurikirana mwanditse bwiza Burundi nuko rero turi kumwe na umuririmbyi shokora ariwe Desire akabari kandi turi mu kiganiro yaga muririmbyi turiko turabashikiriza cyane muri ko murakurikirana